0: kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pendeloana est-ce que zali obele e bale a ibisibiso ke non soko koti na ba Congo e zalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo o uti e pa na biso na Congo Kinshasa o kati si o komi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na na sima na kati ya Congo penza o ya biso bipa yoana donc point ya liboso to na kanisa ndeko na biso kando a pesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continuer penza
1: likamwa yambo izanano mbote to pesina ba landibanso ya radio air libre alors poto fungola masolo na biso oto lobaki balo ilekaki wana ezalaki penza introduction te ezali kaka ndambo ya likambo tobimisaki mpo ntango ezalaki te lelo tolobi tozongia lisolo mibandeli na oyo tobongisaki nsima ya motuna Henri Kasima toye kotelema na bizaleli ya bakoko na biso ya motemi ndele bakitela bango totikala koyoka sango te te bato babandei kofingana bato babandei koswana mpo bokuna ngambo kuna bokuna bangambo mosusu ya ebale toyoka makambana te
0: li important likambo lanzanesa euti wapi ya ngwana yo mituni liboso te mondele ni entre Congo na biso na Congo Brazzaville est-ce que to yebi comment dirais-je mikakatano et salama ainsi de suite popeto zana bikolo eteni na Brazzaville eteni na Congo et pa na biso mais ndeko kando donc ata kobeta na mwa makofi muke zalaka te partout ezalaka
1: ba kombo kutu zaki bongo te Congo Brazza, Gabon, Cameroun, Nizalagati.
0: De batu, bazalaki na ngamba mai kuda, bamisu ngamba mai oyo, tamsu bikolo, e mai mute kaboli, me eze kolo monko.
1: Biso batomoni te kabwani. Nzoka, esiko to bengilo Kinshasa, ezaka esika monene ya bokutani, pona mombongo. Mini mombongo, mombongo ya mungwa. Ezawa sama, nele koya elanga bato bako utabisike bele ba totangi naona ibengele ya liloa bako utaba Cameroun ba Gabon ba province orientale toyeba kala Angola bako ya kosala zando ya mungwa na Kinshasa
0: na kisa hansa
1: soki zaki te babanda koyokana te mbele makambo wana ezalaki mpe te
0: na eloko wana bazobengaki sasa ndenge
1: oh.
0: Avant que mundele aya en tout cas
1: ezalaki na mwa mboka moko ya moke baobenga yango nsasa me oyo biso toyebi lelo lokola ngumba munene ezalaki mpe te
0: mais ezwi kombo wana
1: ezwi kombo wana alors ntango mindele bakomi koya koluka koyiba biso bato na bango bakomi kolekaleka eye kosalama te mundele moko na kombo ya Stanley ya utaki
0: ndeko kando limbisa ngai nazongisi nsima.